0: nambari yetu 8 86 50 50 88 85 032 98 30. Halo, Radio Msambiki, tuwa mwana mwenye nyo kati yao.
1: Bondia,
0: nuluma jana ni wa?
1: Ya nuluma wampuna wa.
0: Nchina?
1: Agustini Manuel.
0: Wampuna ni poloni?
1: Kwa itisiriti yo mkupure.
0: Mkupure salama ngo?
1: Ilo salama, seteyo bae peyo.
0: Uriri ya?
1: Yovana pena.
0: Salamu jindu wa waini?
1: Salamu papa yopa jela kimbonye rogati yowe yowe yowe.
0: Nyo pokera.
1: Kimpame na wira changu changu. Anasera dolfu. Aka mpokampo. Ope mpayu makakao hanki wa hai salamu ya pia wa barati yogo. Niwa kakelende vo. Salamu hiyo. Kame yaka wabu kiroka maraka nusinta lasku.
0: Haa wabu wapwani wabu.
1: Kame yaka wabu kiroka maraka sita kustini. Aputuna kustini, matinta kustini, kameneka wabu kiroka atuwa tena nkiwiri ya naani. Atuwa tere uu uwi, liko tena wabu.
0: Asante, wampula mga atuwa teni salamu chaya.
1: Salamu, sinchenu.
0: Asante sana. Hakuna kulala. Yonda kwetu kumiula.

0: Halo, Radio Msambiki. Tuwa mwanamunye?
1: Tangona muna angu Domingo Patrisi Wajiri.
0: Domingo Patrisi Wajiri, pakati yanyi?
1: Kulangu unte kumwedo mbikuna.
0: Mashala nenda kwashi?
1: Mashala, apati na mwedi. Apati tamanga choi matambalale. Apati mengi. Apati patrao sempasha. Apati armando kova kumuradi Msambiki.
0: Pokela.
1: Kulambolela na meni madengu lamboni kurabi.
0: Asante, mwana jia wetu kulambolela dao.
1: Aya, asante, kulambolela.
0: Asante.

0: Alô, Rádio Moçambique, para mandar um dia cá, para tua mãe, minha catel. Bom dia.
1: Ni Jorge Mapenzi.
0: Mapenzi, Calibo.
1: Ntengo nguleka pedoni. Avala, va baba, va ilombe. Vapate ongera kwangu. Na vana va kuilombe. Vapate singumi. Likola lya vasiledi. Vapate singumi. Na vana vasiledi. Vapate singumi. Likola lya vamwanga. Vapate singumi. Na vana va kumwanga. Vapate singumi. Ida mwa va kumwanga vapali valumbu vangu ko kenga nangu ni mwana wa kuilombe.
0: Na vana vavilo vapali.
1: Hata nangu angusangapa mwa tuna injela niye.
0: Vavilo mwa mene.
1: Vavilo tacho wako nyangu wako nisenda patiki kuzo kanyo tawa hida.
0: Asante mwana jami, panikunika.
1: Asante.

0: lekat nañ ma ñe tolo radim sambi ki tomar ma ñan katiyo allo
1: allo bon allo allo
0: bon tomar ma ñan
1: wa radim wa sango
0: wa sa nol ma cana ni ba
1: wa sa nol ma cana ni ba ba nol ma ni ma tiya subriano a karwa ba
0: wa karwa salama
1: wampula wa karwa salama wampula wampula eh salam ono ka iti murati ono
0: ono salama salam chindwa bain
1: ono salama salam chindwa bain salamu chindwa bramar ka zinye kapriel manaka jeska matiye chindwa bramanaka januari matiye chindwa bramanaka sepura matiye Tiraro ambapo mangi mata Vitorino. Ya mi alkutori kimali la baba kwa kumadilia.
0: Asante wakorongo atu oteni salamu chaya.
1: Asante wakorongo atu oteni salamu chaya. Asante.
0: Obrigado.

inapasi 15 nanda kadensi na ulimula wake shetwani omalela akotshagula esi 50 andipata dikula 40 cheshe.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa district wanyo. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikerilo so tena dorada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana. Tani apeye.
3: Pipi. Mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atu yo hasiwela yoja.
0: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

mwana ka o ka ntsiri a papa mi a kithela le harusi kwa era tsana nyuwana shanaga ayana kukihia kuro kon talentia na ngina orna shana o kian lelela ana alopona ngina ko biku shukuru luku kire paporo kire paporo pio katwe ano ora usomani kurana usomani ana mu kumar mapele onge.

0: aiwa kani iwa mi ano kan le liwa wi masi yo me lum no phanya ye la khai ta mu thum mosa he khai ma la le lo wa ba hoye 23 ora je 21 minuto ni le lo akala ni mwa ta ka horami allo boa noite
1: boa noite ra tum sampe
0: ba noite sina na ya
1: ni che lo dos francisco
0: anda bulowi
1: anda kata distrito de malema
0: anda bula o malema
1: Aye.
0: Nkaha ya nsipa ni pavela wiwa?
1: Mungja tuntu finga.
0: Aye. Ankela wina kanani?
1: Aye. Mpa wina kama ya kaka bae.
0: Aye. Oh. Mutuko ni itekelai?
1: Aye.
0: Kanrere wa shukurela?
1: Tawu birgat.
0: Nsipo tinlo ni ramisulu.
2: Get free music on mdundo.com.